0: rewards of hustling are not always measured in paychecks. Sometimes they're measured in milestones. For Rio, that milestone was building a photo studio of her own.
1: Nandito tayo ngayon sa studio ko. Itong space na to, dati siyang part ng malawak na tahian. Nirenovate lang namin gamit yung pera ng mom ng partner ko na inoffer niya sa amin. Tapos yun, monthly ko siyang binabayaran at thankfully, nakalagpas kalahati na ako sa pagbabayad. Tapos ito naman, ito yung mga gears na ginagamit ko for the shoot. Tapos sa part na to, nandito yung mga damit, yung mga pinaparenta namin sa mga clients namin. Tapos this one, ito yung whip ko, work in progress painting, na eventually ibebenta ko din sa market. Then, dito, ito yung space kung saan ako nagpapahinga, ito yung higaan ko. Dito ako natutulog kasi kadalasan ng work ko umaabot ng ano oras, ng gabi. So, parang minsan wala na din talaga ako halos time matulog, pero I need a nap. Kailangan kong magpahinga saglit. Gusto ko sumaksid or sumaksess financially. Kasi parang tawag dito, parang dream ko eh, yung studio ko.
2: Economically speaking, the fact that they can monetize their passion allow them to increase both their consumption and investment activities, which are actually good for the macroeconomy. And in today's age, a lot of young generations are into content creation, monetizing content in the online platform allows them to have more purchases, augmenting the contribution of consumption and investment in the Philippine economy.
0: For Francesca, those purchases are more than just material rewards. They're reminders of how far she's come.
3: So ito po yung mga makeup na binibili ko yearly, and these are my go-to na talaga. So mostly dito, binibili ko siya sa US, and kada taon, isang beses lang po ako bumili ng makeup. So ayan po. So ngayon, dahil may chance na ako, binili ko na talaga yung mga gusto ko bilhin. And this one, mga Dior, mga nag-arrange siya siguro 2 to 3K. For example, sa mga lip piece, ayan po.

0: The rewards of hustling are not always measured in paychecks. Sometimes they're measured in milestones. For Riom, that milestone was building a photo studio of her own.
1: Nandito tayo ngayon sa studio ko. Itong space na to, dati siyang part ng Malawak na Tahian. Ni-renovate lang namin gamit yung pera ng mom ng partner ko na in-offer niya sa amin. Tapos yun, monthly ko siyang binabayaran at thankfully, nakalagpas kalahati na ako sa pagbabayad. Tapos ito naman, ito yung mga gears na ginagamit ko for the shoot. Tapos sa part na to, nandito yung mga damit, yung mga pinaparenta namin sa mga clients namin. Tapos this one, ito yung whip ko, work in progress painting na eventually ibebenta ko din sa market. Then dito, ito yung space kung saan ako nagpapahinga, ito yung higaan ko. Dito ako natutulog kasi kadalasan ng work ko umaabot ng ano oras ng gabi. So parang minsan wala na din talaga ako halos time matulog, pero I need a nap. Kailangan kong magpahinga saglit. Gusto ko sumaksid or sumaksess financially. Kasi parang tawag dito, parang dream ko eh, yung studio ko.
2: Economically speaking, the fact that they can monetize their passion allow them to increase both their consumption and investment activities, which are actually good for the macroeconomy. And in today's age, a lot of young generations are into content creation, monetizing content in the online platform.